0: ne we ke si ngun ni finge ni me an ne o be bola chugo ya meno o be bi mandrol la si la minima
1: nga mado be no munu mata ka ku mo gonye fe onye an reba don bolfentiki do be munu mu ka pina o bela jelen bo pina koro fere yoro de la ka do ka bolfeuna mi se ka foko no ya sira de do mi me gele ya la si la minima wa tieno ka fa kololo bi nga ka se ka akol la kana togo do la wasa mo be se ku mo gonya la ka sura ma kololo la si la minima o fere do bi
0: ni pina kura kelen prifle mamliki de bi a tie ka sa so e tie ko so ko so fa ita pina de de me o le sam pour que ajé ka ayere dégné ou la chouya mino ka sa ila kuke la pégé né courage ngotif fié bo domine ni ka fié ké mais ni misaruna la misali ni finga wita nan sera ko doké mais c'est ka utiliser ko nyuma at c'est ka mantro la c'est mon foima pégé natara da sera victable la iro do ni la pinet yana ni abo mamli la ou ni abo moto la et c'est ka sa c'est ka tasko ki iro kelé non ma ko c'est ka kala ma ko misaruna fa nan sera entreprise bi ba nous faire non même fana même misaruna ta façon chute la avec ka do bom pinela mantro la la minika sinna dara moya ma dia moya ina bi kama ntorola se la minima
1: sigatola sisan aruna ay jalo amadon ka fo niko ibeni bara nyogona ke ka gelen ko sebe me fe ki nyini ngade kabini e ni akil line blasting kan fo biu e yala e ka akil line sera ka chamambo pine korokula mali jamana kono wa walima ye gele ya do soro abara la
2: me se ka fo ko ye pine chama elimine ka ke fuli ko me ye gele ya chama fana soro e gele ya soro tu mi de nga activite ke me ne be fe ka ke industry badi dombe nga ta banki mu fa fe de la ta gouvernement fa fe ou te ka donc on te sera demain on te sera accompagné ou le kama masse ka financement soro kata échelle ya ni me sera ka financement soro ni me sera 300 tonnes de pneus ko traiter sa ngono
1: nga yani ko ou demain soro 600 be pina ya ka jolle
2: le voilà si si sans semaine ou semaine ne be 30 tonnes de déchets pneumatiques ne be de traiter
1: ton bi sa ba
2: a to be ke essentiel
1: nga o essentiel ko inta di ko nyere na sera fe amado be pina ba ele ma ka ta di de o ta di ko fan fe yala ta di fere la ou o lu bu ka dana ya de kan ki ka ta di san wa ba ele malie do nga a fere li fana la ibe gelewo soro la walmo kanoko
2: wal ne ente gelewo soro la parce mo ko ben bolu mena ta en gros mo mi me tu kolon num ba ele maga ke tu lu croy ulu de ben ka ta di sa
1: o la si sa ibrahima kuyate e yala ni konunu ame ajate mine ka fo pine koro ko ni ini aruna jalo flabe ya fo ka fo ko frafina keleme na fo nyama bonyoro ni mawumu ka pine koro la doni ndoro u ba che kana atun frafina ri e yala ere bolu si sa ibrahima kuyate joni tiki jwa ajoro la oko siratikela joni noe ni nko bayi
0: niya mafine guwaroman tabaro peke niye jamana susufle jamana bela si mwole be jamana be kuna kwa guwaroman fana ajwa dika kafle feme beka do sokono umma me vina nana amantoro mene peke fuit iti dinate fiyo mfuit amantoro te menfe kwa mena ya afle memina la amantoro bi seka doya nyama populasyon ka ule kafle peke niye populasyon biyo ka fene njini uka bi seka amisaka soro yomeno bi seka abalu stas ko chuko ya meno wole peke nye farafina ta bulu kule ne kasi ani fintidi men daka no wole dumani bulu kule nye fwa ebiseka ebiseka wole seka ya emade mempurika ebiseka ila bije jyo chuko ya meno niyo mamafine guwaruman semburo na peke abibola pori ili nakadu jamana ikono na aduna yoro meno foka aflele niya mafine abika mandro mena story kitwesan shubese katata uiredi kana niye guwaruman la yini do iblase na abiseka iredi nyama siyama siyama na nina nunu fo populasyon ya posan muna abiseka taofe nasana membulo kutije no basiti se kalame nao taxi bien non ni epina takana ni abore ni afli ile bore akanka kayama on peut créer des unités de bisika blasina mais bisika gouvernement de men okele la so ikona o bisika ke
1: ibrahim kuyate lamini do magado ka bolla gine jamana kono e ibrahim kuyate ami fana fo yanka wele jabi ajaranyo ko sebe ami fo ko sebe
0: ana fo fana be auditeur benya refi auditeur ben
1: aruna jalo mi fo ko sebe ka jabi u be ko son ni akilina nunu nebe e dansi gyanka bi lamini lame jemukana neba jigia kafoka uye famiali cha mansoro foli belebele uyalame baka utaye che uwani muso u munu maseka jemukani name ubena seka lasoro bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR mekambeda uye doko kunatani ala sonama babu were keneka auka jemukankono au ninche wa au kambe
3: au bora ka jemukana.

0: Aloni wura altulube irifidela nege kanyetani shegi Nigeria akanyetani komontobe Monaco France jamanana
1: Bintou Cissé
0: Nigeria nyina san kono sefa wari miliyadi sabani ko de sarala jatige wali kelaw wali ma che marfa tigi kuluye wala sa ukamu ko jiaguya le milen do labla Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yenni kuno foni la se kuno nyini ni ke chekeda nyinko hali Nigeria maraba ho be wari bo wala sa ka mu ho do bobulola amenye foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politibiton ni marache maboli ministre soche Maurice Kamto Sugandeli ko kake tonyi nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disiba koro pour atanji atanganji ko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama o bismillah ko kurala ikontu meka fo nyana chugo mina bakuruba ula ko dollar wali million woro o nafulo de kela ka Nigeria jamana din diago ya minelin do bo o bolola o musaka o bebien sefa wari miliyadi sabani kodema nyun kuno foni la sela Nigeria jate minen chekeda SBM intelligence de fe kunu ni wari sarali la kemekeme sarala bi kononto blala boko haram jate wali kulu de bolokan wa hawasira Diago ya mineliu kelendu wari nyini siraye jatega wale kelao ni marfatiki kuluf bulu Nigeria jamanana.
2: Jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jatega wale kulu ubeka ni jago ya minenu ke Nigeria jamanana warikama. Jate mine chakeda SBM intelligence kafola Boko Haram jatege wale kulu ye miliar fla nyogonde soro ma jago ya minenu kunkoro. Afolo keran gush dugu dim keme kemen nani minenin deye état de Borno Marala flanan kera chrétien Kalanso Saint Maris Musomani kemen saba kafara yim barakela doukan papiri dugula misalia wereye kalande musoman kemen yirika minenin deye shibok dugula san bafla antan nani jate minen kechake da imbikla kafara kan ko ma bawolon vla nyogonde jagwa minena nyina san kono omin chaira kateme saluta ka kemekeme sarala ni biorani woroi ni man minene nunu chema fene ba kelen de bonena unina munu chema civil kemekeme shegi jatemine seven kafola kuna fondiso ani jatemine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kube toka nafolo sara chema rafatiguye yasa uka majagwa minene ulabla nga marabaga u furadama betoko kuma soso o misali ya doye AFP kuna fondiso e ulu ya lase ko Nigeria marabaga we naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temeni Nigeria marabaga yo kuma galonti ya bintu
0: ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mokho we ako uka fero be tige wasa ka mokho diago ya liu bulubo jatege wale kela ubulu ulu minu tantan yirika be ubulu ulu min o fana aminena daw yere minena juma don temene de etat du Niger mara bulun kono bolatin bo yo la sike aka bololo furuba kuma ke yoro asanfe Cameroun yala Maurice Kamto bena bo MRC politique ton nyema yala wa jamana nyi chema boli ministri ka bataki do bo de jira ayo minchi MRC yere disiba kro do ma mingena ka bo ton nyi kono wa ale tu mason Maurice Kamto ka nyemayama ministri ka fola ko lu benason asugandili la tenason sa asugandili la jere krenkrene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin ton nyemayala asamba flani mugan anin duro décembre kalola nga MRC ma me aka ministri ni jabi ton nyajira ko ninye bembem bedeye uluka ton kama ababa watara
3: olo bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma mbampe unia kalo segi akedeye uko marabaga kele nunu yere deka politiki latika uye Maurice Kamto wajibi ya akajo robla MRC kono uwasa kataka ke cheboye manidem tola obenata ako bankera akachebo ya sebe majamana kuntiki kalata ula ode kele Maurice Kamto segina akato ton politiki ton MRC ñamaya la samba flani mo ngani nduru décembre kalula okuma ton den chama mason o segini ma o misali yere do ye Joseph Thierry Okala ebode de ye MRC disiba korodo ale yere tunye so soli seben don wasa latike nkabo ama kalu segi o ñoro famia baliya oni frugu frugu bedeko Cameroun chama boli ministri segina o kouka ni MRC DC bakoro inka so soli seben jabiliye ak seben kono polo atanga nchi kalema nafai baye 600 oluka son MRC ka latike ma ka Maurice Kamto bla ton kuna kokura bintu MRC politiki ton ka jabi uma bla ka suma o kelen bawo akonyana bola dankan ya chari koni ye bembe de ye oluka ton kama aklala ka barabraluke ko MRC ton tena mo damodo to iminu meka jamana mara usa wiyala ka top mabeka Cameroon ka u dara korobo ni latike kalanta un taliye MRC mo ya farokan ko jamana chama boli ministri ni fanga politiki ton RDPC beka jaum blali de ferotike wasa kulu bali e ka merni wasa den kalata na tawla ben aklisiki kono bintu sisi
0: baba watra ka nye foli amuditani ji kan sura suye ala sebi ku ye dogodogo tunga takala keme ani bi woro ni kelen ni la kisi o tunye kulundo de ta ko olu tumbe kudu lo de kono mi bora gambi jamana kono tunga takala ni no tumba fe kata europe de gun kono sarata kamara muditani maraba ko tunga takala ni nu yela la khaliya gelemba de kono ko xodi san fe
4: tunkana tala ni nu yeral la khaliya gelemba kono ba u bolen ko gambi u yetele segende ke folo folo la kogi san fe yani Mauritani kogi kan sura si u kuye ku ni u la kisi u bla la faratin kono u ka kunu moteur de kosan u min tiena u di Mauritani kogi u san fe gi kan sura si u ko tunkana tala ni nu segelen tumbe ko sebe wati mina u yira deninta an uran la yere bukela ba kurbala Senegal jamana dem bi kono doni kono do la gine ka belolu ni woro gambi jamana dem woro de tumbe kulu in kono Ubela dona wa ferew tigera ya sakatani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritani fabala ni wati la bombela Mauritani ni Senegal logik en surasi u kaminali uteka kotige ko giu son fe munela akube ka fanga soro ni wati la bantamina anyu ngine kalede tengu Omar Diopla tunka natala u demem bany maketon alam fon international nyema mimbe Dakar akafola tunka natala ni nubulu ni wati krenkrani ndeye u be mi wole ko la bonne periode akotarama ya maruya bali la bemba u bo de fortunka natala uye ba ukoni wati na giu sumalente kadana tami iko sumaya wati ula nga Omar Diopko ni mbela ngini ye kamaro bla fili kono ba uko wati nyuma tei kwa gikantarama kama
0: Côte d'Ivoire ni Mali ye uga danche ubo pew kabini utkalo ni kile mugani kile fo akile mugani nduru uga dugukulu ko domba hatumbe la jere dola bamako o kokan ora uye binkan soro akase kuka danche uche bo pew atuma chamana danche ko furuku furuku bedun afrafina jamana dawni nyohonche Senegal pastef wasade mbeka wajibia maraba hauko uka Amerika lata wahati matrafa uka lata uka kanka ke janvier kalu anata asam bafla ni mugan ani ngulumvla nga fosi san jamana kunchige basiru jomai fayma kambo folon okokan odoma fo akumate acheba ukakanka musaka minudi wasaka talike a kalataula akuma kanute haramadim ka hake wala fasaba khaufana nyu kambo a kalata wa hati matrafali ko nyinkan
5: haramadim ka ake wala fasaklu rado de akambo kunu kaka jiro yira maranyama ko kalata dunko fo baliala toinka fola ka kalata bolia do korobisika sababu yeka jamana bla basigi bali yakono anifana kabisa kake sababu yeka dankarike jamana ka sari ya sumbala bintu rado ko kale jetemneke ko jamana kuntiki makalata doin kufo alisa ula kuba wajibi ya jamana marabago kan uka janvier kalu na tamara nyama ko kalata dogoda kadaka ko jamana ka basigi ni aka ben sir lembe urila ngaka ko unye pastef politiki tonde akambo anika wajibi ya maranyama ko kalata inka matrafa anyema ukafola ko samba flan mwan flat takera anyema usaina usain janvier kalu klimuga ansavala uri kama pastef mogoye awajibia jamana marabako ko ufanaka sanware maranyama ko kalata ulabe kabeni janvier kalu klitan ani wonovlayi kafar oka pastef politiki tombe klaka eklijiki ke cheboka musaka botala kalata nkunkoro ko ake fene mafo jamana kuntiki fe kadaka ko musaka ake nkaka fo cheboye kalu duru ka kon kalata onye bintu
0: ini chenye foli ula kumba kanuti o kalata wakati ko la Senegal kitisoba cour supreme masonyo lank jekulu ka lanyima olutu ambe kitiso ni nyema bi kala nyini uka marabaka wajibuya kameri ni marabulon kalata wakati jonjon di nga kuru supreme kulu tena seka kitike o kokan sabula ko marabaka malatige fusi kilenta folon kalata u kokan ura ko adakalente ulufe uka kuma akok
6: RFI
0: Nepal jamana na Azi Gunkan jiwoyon ka danateme unishin ka danche dugu tibela arabadon nina arabadon temenensa limalaya kulu fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodonko muho kemen nani nyokonde ni tanyana bakili anin kemen nani tununendo halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugu nyuninu besina halisa yasaka muho tununiwe fanfla ninubela
7: Tle kelen kasara in kelen ko Nepal marabago kolu ye mogo bishegini mogo ani sabali jati. Munu tununelo ni wakati ina o mogo tununelo chema uka jamana den keme duru ni tan ani olonfla. Shin koni beka mogo keme duru ani biduru ni shegini yongolo unyini ni wakati ina. Nye den logo lo baga keme fla ani biyoro bi o jama chema. Himalaya Nepal marayina o yoro kadi kosobe duna unye. Olu munu bita nye den logo lo wa uba langini kayele. Mon Everest kulu sanfe walima ka talike farikolo nyanagwe tagamaura wa o jama obi bo dien fan chamana kuma fole no nyokon ko ni kasarenka shin marabogo ya la se ko dugukolo lo yere yerera ko lo kera ni kasaren sababu yin tuma mina Nepal be ka jiwo yo kasara lo kufo nka Etats-Unis nyine ni ke chake da do ka fora glasi kuru do lo karila ka woyo ni fanga ye ka dugukolo urunkutu iwo yo ni dugukolo yere yere ke ka teli Samia tumaina wakati munu na sangi ba ubibe Nepal tibe ani azi urudu ya mfan chamana. Keren keren yara juen kalu fukata se septam kaluma.
0: Europe League des Champions nyokon kumbemba we de man kono nindu kabini kulu nyokon kumbewla kulu chilu kunchela 600 Monaco Fransi jamana na o min senfe kulu nyokon kumben tabaka ubedona. Auni chela melila ni medansige anka kuna funidi kene nyifan falola afan flana obenye kena 600. Sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum blaka mandi
1: Bintu Sisse
0: Nataula asani doni amena wahaklina ulasoro awi uluminu fobi kuma be awbulu keneka amisoro ka kenenyi nkunche ni lamini lami jimkanye ngaini ni mbeche la silibado Burkina Faso siya misen chama doninte kosobe o dobe tunu siya yere deka pugoli ube soro ulu chema CNC temenenko don keren kerenen dobila la ka ulu ka siya ni mbunya o kila sababu ye ko ulu bo dibila seko nindonko anikoro lenko duguni chama debe ni siya nyunufe umarwero kala selibado
8: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mo chama le
9: Ni ye pugulu ka folkan ulu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanflaye SNC temeninko ni kene nyona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko pugulu mancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolen ko chama be sena ulu fe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getigi
10: pugulu ka sunangu okacha do ne Burkina ya bobo be anika ta sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turkan bara ani Sud-Ouest mo fana le sinanguyan ba no nyonje fin bébé chama e muso wero furu mais am se ka foko pugulu be lembe anga chama pisa anga kambe fora
9: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka chama
11: bi ku yelmana chama be ubo ubuta dians so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don olbe sababura abutuna internet ko nana iya nana kana ko chama ke atitaranya fe tuguni farafina ora antifin sebe kabla ni ndaba foni tluba me abitu haklira me mi tu haklira na bebsi ka shoko ka ke komni akun fora chomna akuma semana
9: Pulu besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Maloka foy ale sekoni lonkoni korlenko kanbaye wa pulu lo fana
8: pugli rere nu ko ba flè tobo ko chercheur nu o ya nya nyini ka flè ko pugli nu bora Égypte kana don Tchad trokana temakana Ghana na Burkina Burkina ya pugli bisoro folo folo o bazin ale giru ko pugli bisoro miro gime fimbe naibe yerfibe filobe gengermambe folo folo ko gawamara o sud-ouest o bisoro danu marara
9: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga for ye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyoronka, Oye Tasuma Boyoronikele, Yaga for ye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Jamanana. Akolonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demsen Tumbeson Kou Gere Makrola, O Tumbese Kou Kabalosro, Folofolo Loniaula.
11: Amseka Minke, pour que Akana Tunamboro, faut que Ambedin non l'agbare encore le. Kaseka nya yirola donc oui c'est ka o yirini long ka sigi sinifana ka sika takabara kenai demission chaman koni bebi ni kweba yirola teson voilà parce ni yere che korba lu ka yiranera che korba nu ka miu yiranera bimbi dominique o le kono ya lone yan ama dabla ay se kan de me ka sika ambalu ka sika ande nure sotara yere chama
9: alassandra manu baye sanfe kalendeye abe soroko kalana sene boloka akoni kera sababu ye ale ka ko chaman long pugliu kan
6: aya famu ko pugliu société lo mino organiseno bon ne boboy wa furkon ala landa ko fana be bon pugliu kon ga landa ko ka cha ala comme une démonstration que bon ni tara konkurati ni finti ka tasuma menebo o fana bunu ga ko kala ye ka tasuma mené ka soga wa sugo jeni no ga dumri tubinai
9: nkena mi sigra ka bunyeta ka la pugliu kan o kera sababu ye mo chaman ye famu yali soro pugliu ka din la tike ka anou ka seko ni lonko ni korlenko
0: sisan amena hakilina o de la me awi olumino fo bi kuma be aw bloke ne kan maimuna sanoko ye oludo tomo o fle
12: nyamo ko jamana sharia sumba be fali na soro jamana sharia sumba jole ma singa ka fali bo o yukuso be me jamana sharia sumba fali ko ka tla ko ka fali wala bay faga sino be joro la u bu jofe fana ka joro sabu ni salaba nun kono jamana o jamana e fanga d'afrique ka tla kana ka e referendum ke ado gena keme keme sarara do e si soro fo bi kono ton ko donc guine bissau fana o kele ne bena ken bo akra fanga d'afrique la o sagodi
13: même ñu ni fanga sina o fe juru colonie akabse ki jox kolonda la juru ci bulo bara o bara ne bulo olo bini minke amanga kwa bara o bara nanana ni tala ntala ibo de taw ma jawe ka fi ka wita ni no de kadi ibo sugandi doron o menne e dimina eni no fe mo dimina sa ko parce que ko amaka hakelna nulu mata kalata misale ala oh munumbi sorasu fe nulu tara wi fote sorasu e sisa akere jonna
14: kakeni jamana don wulile kana referendum wini nola ne kon bulu ni be jamana don la no to di sabla ko banen gordo anyaye jamana o jamana la o kon bi furunto duni jamana don dadi fanga dafri la jamana o jamana la o jamana nyemo be ise katani sirano no fe hakli na fla a flo lu reba fodi kuye assemblée chi ka gouvernement chi ko ka jamana sara sumba fane ko ko glo o jamana sara sumba wo mi glo o be kla ka bara ko glo ne nkoro kata mimbe be u ka intérêt mo wati mina u bo ke al noti sara sumba ko no abe foko sara sumba glo ne ndo wa minte be u ka intérêt ma wal ma mimbe u ka intérêt fane ma no be sara sumba ko no u bo fane ke ka fo jamana do mo ko ye jamana sara ye
15: famuto wa ne kuma le fo an dusu kasin lo ne ko model na fo kata fo atote bao amta ye farafina mazake bela gele dala kande ko ale be fe taka jamana bonora me mi o minato na funa kuran ko abafo ko magebe jamana shera sundora ko fu bayele man ke ke o yoronna ni bayele man ke ra chugo chugo amasake klente ne ya ko mi wula ka joni sugo sara kuluma yoroy abela gele ibitaye ay referendum la nyini na temena na kera droibita ye motakeka sugo kulolene saraka bu
1: bintu sise
0: Nigeria 30 ans ko nyana bo djeku le Fédération Nigérienne de Football NFF nyema Ibrahim Musa Ngusiye akabarabila lasike bi alamisa donyina kwa sababu ke kwa sika baka yuruko yuruko kumakula aniko ukatulantan kulu musumaniu ni chewma anani jabi nyuma mfusiye uka nyokon kumbeuna ayini laselike bi alamisa don kuna funi kenedo senfe NFF ka dahala Abuja amekene nyuku nche sisa ni lamini lame jemukanyi oyetalike pine au korole unkololo dekan lamini ma baba watara kasangata jemukan korole ndo ambesigi o mima achoro ngomde teke tumbenege jurula ni alama basike amenyokon sorosini ni wahatikele na auninche.
16: Au bena jamgami lame oye korole
0: baba watara
3: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanu bagaw awni yantuma aw danse yawka jamukan kenekan anga bibabu bena boli makunye fendo de kan nga mi kololo tante anga lamini ma oye muneye abeye fam bela jelen fe maw chamanteta ako baw anga boli fe wire josem bawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shide teta ni pinete nga farati ben baw ni o pina nunu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anga lamini ni sigidama bi anyira yalla tige ka wala wala like awye okololo de kan ale ni fere jumene be se ka soro wasa ka chamambo akololo la wasanga babu ke ninka anye wole bla ma flama nga ma wole lin folo ibrahima kuyateye ale lamini ndo mbagaye ka bolla gine jamana kono ma wole lin flana ale ye haruna jallo de ye chakeda new generation society nyamado ale yi miri ka fere de soro pina koronununa wasa ka chamambo okololo la lamini ma ale be pina koronunun bayele ma ka ke tajide abena wala wala anye aklina inana la tokodi Lena be barake e tokoya jumena aw ni chewa aw danse sisan sisan anyanka moro welelon bela jolon choro e moro welelen folo aleye aruna jalo ye kabo mali jamana la aruna jalo ini yantuma
17: ba
3: anye e kuyate fana la soro kabo la gine e jamana la ale lamini do maga ya lebina kuma anye kenekrene yala ni pine korondo nu kololo de kam anka lamini yerema ibrahima kuyate ini yantuma
17: ba anse idanse
3: oyanga wele jabi ajaranye e kosebe amanga nyini ngalu damine e, ni kuyate yere de yala kuyate amadon ka fo bi e, mande jamana ukono fambe imana ta yoro yoro ibasoro pinekoro ubino maubata ka duka bulifona demsen do yerebe kulenge kena yibasoro nyamo fana sanfe yale bese ka fanye pinekoro nunu yere ukololo egimune krenkraniala anka sigida nanga laminuma
17: binika mafene pinekoro me yebola na mamili labi o mantro yere yere le laminika ai biwa ki menobi nika mafena pinekoro ulai jinna o sisi le le la sanfe kanya folo makose ode o yana kusme na yafla ko ku do zone o be fere ka ka o latien nyamema ni afana mafene fana ama fene pinokoro begin na yoro meno ne san na radron abe kurungurun ka jiko ile kono abe ke freri ka soro ana feme yoko kono femu abe ke freri ka tieli re re la soima ni ana seneke dai fananta na itara kurungurun ka tana seneke yoro yoro abe spreke seneke ka anga arande ma mesoro tie ko soro seneka masoro pinokoro wi buruburu megin ne odi kata lo efe pe na buruburu girate da buruburu ke ne kungurun sia ma fana mina na be ke kodi ka mantoro la sekolo loma pinokoro ta fan pelara atse ka banfola kwa ko pinokoro bi se ka troya me la la mini ka chika banka fokwa e war me soro na pina koro ni ajini tono war suti se so am mantro me na sala war te ka soro anna ka so ka ye balu le yin nara na ye nya gore yin nala bi se ka degene chugo ya men na bi se ka ai kai muna vanta baro ole kai
3: na ibrahim kuyate yana nga sa jenni yoro ere ma ama ye ka fo abe polon polon na yara agansan tento afilile ka soro ma se jenni ma e kololo bo fana la wal ma kololo tola
17: kololo era fana mbula pege ni fem blatian at la de ala dente yoro kele o mantro ere ka sia ni ay nyama abita ji katabla carnivo ikono nenyama anagira carnivo ikono abeka freddy ka carnivo bloqué na taraji ko ikono abiseka na tarado seneka yoro ila abiseka ke fingedi ay tolo na abiseka accident provoqué pe dimseni abiseka ta tolo en kala pina korola abiseka ta slaga kata accident provoqué mo tala tarlanma obeba mantro do leni
3: ha ibrahim kuyate amese ngani masan yanu chame kuma di aruna jalo ma kabo malila iboraka kololo fen fen fo 600 e aruna jalo luye aklina do soro wasaka lamini rela kisi kabo ni kololo ubela jelema e wasaka pinakoro nunu bayelema yala aruna jalo au ka ni aklina yere borami au ye jatimine jumeni ke ka foko pinakoro nunu ukololo ka bon lamini ma ka seka ni aklina in place ka ya aklina soro tokodi
17: bamako ya no ile pinu soro yorobe ni we fera yoro do nye fo mwoye ba foko pine ba kari o ba yera ko pine be soro yorobe ne kumbe fera atina do fara kuya te franka makanka pine nu nu toti ni sanji nana ni jido na pine nu wono abeke susu nunga shiroye ni wite fana kanibu nungono ni sanji nana abe inondasyon kri
18: ne a fo a ne be bala ko ya no ne be bat la pour premier pont kerefe au premier pont 18h 19h ibe demten nouye ou be tasma do pino na ka ne ngi mon ta ko no o sisi kololo be se ama no ne ko a comme pino chama be bama ko ya no mbu me ka aklena ta do de yini ka pino nou ba element tro do la mi be na pa di mali ma ye pino nou ba element ka ke e pasi au fuel mi be bo amba ta ka blanc générateur ko no.

0: Aleni wura antulube irifidela nege kanyetani shegi Nigeria akanyetani konotobe Monaco France jamanana
1: Bintou Cissé
0: Nigeria nyina san kono sefa wari miliadi sabani ko de sarala jatige wale kela o wali ma che marfa tigi kuluye wala sa uka muko diagu ya le mele ndo labila Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yeni kuna foni la se kunu nyili nike chekeda nyinko hali Nigeria marabahobe wari bo wala sa ka muko do bubulo la amenye foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politibiton ni marache maboli ministre soche Maurice Kamto Sugandeli ko kake tonyi nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disiba koro pour atanji atanganji ko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama o bismillah ko kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakruba ola ko dollar wali million woro o nafulo de kela ka Nigeria jamana din diagu ya minelin do bo o bolola o musaka o bebien sefa wari miliardi sabani kodema nyun kuno foni la sela Nigeria jate minen chekeda SBM intelligence de fe kunu ni wari saralin sa wari saralin la kemekem sarala bi kononto blala boko haram jate wale kulu de bolokan wa hawasira diagu ya minelu kelendu wari nyini siraye jatege wale kelao ni marfatiki kuluf bulu Nigeria jamanana.
2: Jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jatege wale kulu ubeka ni jagu ya minenu ke Nigeria jamanana warikama. Jate mine chakeda SBM intelligence ka fola buku haram jatege wale kulu ye miliar fla nyogonde soro ma jagu ya minenu kukoro. Afolo kera ngush dugu dim keme kemme nani mineni deye état de Borno Marala flanankera chrétien Kalanso Saint Maris Musomani kemme saba kafara yim barakela doukan papiri djugula misale wareye kalande musoman kemme yirika mineni deye shibok djugula samba fla antan nani jate mine kechake da imikla kafara kan ko ma bawolon vla nyogonde jagwa minena nyina sankono omin chaira kateme saluta ka kemekeme sarala ni bioroni woroi ni man minene nunu chema fene bakelen de bonena unina munu chema civil kemekeme shegi jatemine seven kafola kuna fondiso ani jatemine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kube toka nafolo sara chema rafatiguye yasa uka majagwa minene ulabla nga marabaga u furadama betoko kuma soso o misali ya doye AFP kuna fondi soye ulu ya lase ko Nigeria marabaga we naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temeni Nigeria marabaga yo kuma galonti ya bintu
0: ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki Bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mkho we ako uka fera obe tige wasa aka mkho diago ya li bulubo jatake wale kela ubulu ulu minu tantan yirika be ubulu ulu minu ufana minena dow yere minena jumadon temenede etat du Niger mara bulun kono Bola Tinubu yo lasike aka bululo furuba kumake yoro asanfe Cameroon yala Maurice Kamto bena bo MRC politiki ton nyema yala wa jamana nyi chema boli ministri ka bataki dobo de jira ayo michi MRC yere disiba koro doma mingena ka bo ton yin kono wa ale tumason Maurice Kamto ka nyema yama ministri ka fola kolu benason son asugandili la tenason sa asugandili la dire krenkrene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin ton nyema yala asamba flani mugan ani nduru décembre kalola nga MRC ma me ka ministri ni jabi ton nyajira ko ni nye bembem bedie uluka ton kama ababa watara
3: odo bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma imbam peuni akalo segi akedeye uko marabaga kele nunu yere deka politiki latika uye Maurice Kamto wajibi ya akajo robla MRC kono wasa kataka ke cheboye manidem tola obenata ko bankera aka cheboya sebe majamana kuntiki kalata ula ode kele Maurice Kamto segina aka ton politiki ton MRC nyama yala samba flani mwani nduru desamburu kalula okuma tonde nchama mason o segini ima omisali yere doye Joseph Thierry Okala ebodede ye MRC disiba korodo ale yɛrɛ tun ye sɔsɔli sɛbɛn don wasa latigɛ ka bɔ a ma kalo segin o ɲɔgɔn faamuya baliyaw ni furukufurukuw bɛɛ de kɔ kamerun camabɔli minisiri segina o kow kan ni MRC DC ba kɔrɔ yi ka sɔsɔli sɛbɛn jaabili ye a ka sɛbɛn kɔnɔ Paul Atanga Nchi k'ale ma nafaba ye sisan olu ka sɔn MRC ka latigɛ ma ka Maurice Kamto bila tɔn yi kunna kokura bintu MRC politikitɔn ka jaabiw ma bila ka suma o kɛlen bawo a koɲanabɔla dankan y'a cari ko nin ye bɛnbɛnbɛn de ye olu ka tɔn yi kama a tilala ka bagabagaliw kɛ ko MRC tɔn tɛna mɔgɔ damadɔ to yen minw be ka jamana mara u sagoya la ka to kuma bɛɛ ka kamerunkaw darakɔrɔbɔ ni latigɛ kalantanw tali ye MRC mɔgɔw y'a fara o kan ko jamana camabɔli minisiri ni fanga politiki tɔn RDPC be ka janw bilali de fɛrɛw tigɛ wasa k'olu bali ka mɛri ni wasaden kalata nataw labɛn hakilisigi kɔnɔ bintu sise
0: baba watara ka ɲɛfɔliw amuditani jekansurasiw ye a lase bi k'u ye dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni kelen ni lakisi o tun ye kulun dɔ de ta olu tun bɛ kulun dɔ de kɔnɔ min bɔra gambi jamana kɔnɔ tunga tagala ninu tun b'a fɛ ka taa orobe de gun kɔnɔ sarata kamara muritani marabagaw ko tunga tagala ninu yela lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ
1: tunkanatala ninu yera lahalaya gɛlɛnba kɔnɔ bawo u bɔlen kɔ gambi u ye telesegin de kɛ fɔlɔfɔlɔ la kɔji sanfɛ yani moritani kɔjikan surasiw k'u ye k'u niw lakisi u bilara farati yi kɔnɔ u ka kunu motɛr de kosɔn o min tiɲɛna u di moritani kɔjiw sanfɛ jikan surasiw ko tunkanatala ninu sɛgɛlen tun bɛ kosɛbɛ waati min na u yera denin tan ani wɔrɔnfila yɛrɛ b'u kɛ la bakuruba la senegal jamanaden bi kɔnɔndɔ ni kɔnɔndɔ lajinɛ ka belolu ni wɔɔrɔ gambi jamanaden wɔɔrɔ de tun bɛ kulu yi kɔnɔ u bɛɛ ladonna wa fɛrɛw tigɛra yaasa ka ta ni u ye kunbɛnso dɔ la Nouakchott Mauritanie faaba la ni waati labanw bɛɛ la Mauritanie ni Senegal lo jikan surasiw ka minɛliw tɛ ka kɔtigɛ kɔjiw sanfɛ mun ne la a koo bɛ ka fanga sɔrɔ ni waati laban taminɛ yi na an y'o ɲininkali de tengun Omar Diop la tunka natala o dɛmɛbaɲumankɛ tɔn Alamfon International ɲɛma min bɛ Dakar a ka fɔ la tunka natala ninu bolo nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnin de ye u bɛ min wele ko la bonne période a ko tagama yamaruyabali la bemba ubo de fortun kanata la uye ba ukuni wati na giu sumalente kadana tami iko sumaya wati ula nga Omar Diop ko nimbela ngini ye kamarob la fili kono ba uko wati nyuma tei kwa gikanta kama kama
0: Côte d'Ivoire ni Mali ye o ka dancɛw bɔ pewu kabini utkalo ni kile mugan ni kelen fɔ a kile mugan ni duru o ka dugukolokow dɔnbaga tun bɛ lajɛrɛ dɔ la Bamako o ko kan o ra u ye benkan sɔrɔ ka se k'u ka dancɛw cɛ bɔ pewu a tuma caman na dancɛko furukufuruku bɛ don farafina jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Senegal pastef wasadenw bɛ ka wajibiya marabagaw kɔ u ka mɛri kalata wagatiw matarafa o kalataw ka kan ka kɛ janvier kalo anata asan bafla ni mugan ani wolonvla nga fo sisan jamana kuntigi basiru jomai fayma kambo folon okokan odon mafo akumate acheba okakan ka musaka minu di wasa ka talike a kalataula akuma kanuti haramade unka hake wala fasa baha ufana nyu kambo a kalata wakati matrafali ko nyinkan
4: adamade unka ake wala fasa kulu rado de a kambo kunu kaka jiro yira maranya mwa kalata udunko fobalia la toinka fola ka kalata bolia doa korobisika ke sababu ye ka jamana bila basigi baliya kɔnɔ ani fana ka bi se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ jamana ka sariya sunba la bintu wara dɔ ko k'ale ye jateminɛ kɛ ko jamana kuntigi ma kalata dɔ in kofɔ halisa o la ko b'a wajibiya jamana marabagaw kan u ka janvier kalo nata mara ɲɛmɔgɔ kalataw dɔgɔ da ka da kan ko jamana ka basigi ni a ka bɛn sirilen bɛ o de la nka ka kɔ o ɲɛ pastef politiki tɔn de y'a kanbɔ ani ka wajibiya mara ɲɛmɔgɔ kalata yi ka matarafa a ɲɛma u ka fɔ la ko san 2022 ta kɛra a ɲɛma o san yi na o san janvier kalo tile 20 ani saba la o de kama pastef mɔgɔw ye a wajibiya jamana marabagaw kɔ u fana ka san wɛrɛ mara ɲɛmɔgɔ kalataw labɛn ka bɛn ni janvier kalo tile 10 ani wolonwula ye ka fara o kan pastef politiki tɔn bɛ kila ka hakilijigi kɛ cɛbaw ka musaka bɔta la kalata in kun kɔrɔ ko hakɛ fɛnɛ ma fɔ jamana kuntigi fɛ ka da kan ko musaka yi hakɛ in ka ka fɔ cɛbaw ye kalo duru ka kɔn kalataw ɲɛ bintu
0: ni cɛ ɲɛfɔliw la kun b'a kanuti o kalataw wagati ko la senegal kitisoba cour supreme mason ɲɔlank jɛkulu ka laɲini ma olu tun be kitiso ni ɲɛma bi k'a laɲini u ka marabagaw wajibiya ka mɛri ni marabolon kalataw wagati jɔnjɔn di nga cour supreme k'olu tɛna se ka kiti kɛ o ko kan sabula ko marabagaw ma latigɛ fosi kelen ta fɔlɔn kalataw ko kan o ra ko a dagalen tɛ olu fɛ u ka kuma a ko kan
5: RFI
0: Nepal jamana na Azi Gunkan jiwoyon ka danateme unishin ka danche dugu tibela arabadonina arabadon temenensa limalaya kulu fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodonko muho kemen nani nyokonde ni tanyana bakili anin kemen nani tununendo halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugu nyuninu besina halisa yasaka muho tununi uye fanflani nubela.
5: Le kelen kasara in kelen ko Nepal marabago kulu ye mogo bishegini mogo ani sabadi jati munu tununelo ni wakati ina o mogo tununelo chema oka jamana den keme duru ni tan ani olonfla shin koni beka mogo keme duru ani biduru ni shegini wolo nyini ni wakati ina nye den logo lobaga keme fla ani biworo bi o jama chema Himalaya Nepal maraina o yoro kadi kosobe dunan ye olu munu bita nye den logo lo wa uba langini kayele Mont Everest kulu sanfe walima ka talike farikolo nyanagwe tagamaura wa o jama obi bo dien fan chamana kuma fole no nyoronko ni kasarenka shin marabogo ya la se ko dukukolo lo yere yerera ko lo kera ni kasaren sababu ye tuma mina Nepal be ka jiwo yo kasara lo kufo nka Etats-Unis nyine ni ke chake da do kafora glasi kuru do lo karila ka woyo ni fanga ye ka dukukolo urunkutu jiwo yo ni dukukolo yere yere ke kateli samiyatuma ina wakati mununa sangiba ubibe Nepal tibe ani azi urudu yanfan chamana kerenkeren ya rajuen kalu ufuka tasi septam kaluma
0: Europe League des Champions ñokon kumbemba we de mankono nindu kabini kulu ñokon kumbewla akulu chilu kunchela 600 Monaco Francie jamana na o min senfe kulu ñokon kumben tabaha o bedona awni chela melila ni medansigi anka kuno funi di kenani fanflola fanflana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum laka mandi
6: bintu sise
0: nataula asani doni amina wa hakili na ulasoro awi uluminu fobi kuma be au blokene kan amisoro ka kene nyunkunche ni lamini lami jumkanye ngaini ni mbeche la silibado Burkina Faso siya misen chama doninte kosobe o dobe tunu siya yere deka pugoli ube soro ulu chema CNC temenenko don krenkrenu dobila la ka ulu ka siya ni mbunya oke la sababu ye ko ulu bo dibila aseko nindonko anikorolenko dogoni chama debe ni siya nyunufe umaru yero kala selibado
7: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mok chama le
8: Ni ye pugulu ka folkan olu ye Burkina Faso siyaw doye ni ya sanflaye SNC temenin ko ni kenen yona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko pugulu mancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolen ko chama be sena olufe tankia ire nyuma kote ale ye duguma kalanko loni getgi
9: pugulu ka sunangu okacha do ne Burkina ya bobo be anika ta sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turka turkan bara ani Sud-Ouest mo fana le sinan kuyan ba nyo wanje fin bebe chama e muso wero furu me am se ka foko pugulu be lembe an ka chama pisa nga kambe fora
8: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka chama
10: bi ku yelmana chama be o bo o ta diance so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don olbe sababura abituna internet ko nana iya nana kana ko chama ke atitara nya fe tuguni farafina ora antifin sebe kabla nindaba foni tluba me abitu hakilira me mi bitu hakilira na be sika shoko ka ke komni akun fora chomna akuma semana
8: Pulu besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Maloka foy ale sekoni lonkoni korlenko kanbaye wa pouli lofana
7: pouli rere nu ko va fle to bo ko chercheur nu uya nyanyini ka fle ko pouli nu bora egypte canada chad trokana temana gana na burkina ya pouli besoro folo o bazin ale giruko pouli besoro miro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengermabe folo to ko gawamara o sud-ouest o besoro danu marara
8: maison de la culture so do kono pugulice yaga for ye yirilili muguni yirinyeji faranyon kan o ye tasma bo yoroni kele yaga for ye fitenge dugu denye asigine be bondugu Côte d'Ivoire jamana a ko lonia chama be puguli u fe ko ni demse on tumbe son ku gere ma korola o tumbe se ku kabalo soro folo folo lonia ola
10: am se ka minke pour que akana tunamboro Foka ambede nou lakbare ankorole. Ka seka nya yirola. Don wii seka o yiri ni long ka sigi. Sinifana ka seka takabara kenayi. Demisan chaman koni be bini kwe ba yirala oteson. Wala pase ni yere chekoroba ulo ka yiranera. Chekoroba nou ka miu yiranera. Bimbi dominike ole kono. Aya loni yan. Ama dabla. Ayi seka andeme ka seka ambalo. Ka seka ande nwere sotara yere shiyama.
8: Alasan dramanu baye ye sanfe kalendeye. Abe soroko kalana sene bolokan. Ako ni kera sababu ye, aleka ko chaman lom pukuli wukan.
6: Aya famoko pukuli wu, sosyote lo, minu organizen lo, bon, ne bobo ye, kwa furukon ye, wala landako fana be, bon, pukuli wukon ka landako kacha. Wala kom, wii demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni finti ka tasuma mene, bon, ufana bunu ka kukala ye, ka tasuma mene ka soka, wa soko jeni, nunga dumri tubina ye.
8: Nkena mi sigra, ka bunye takala pukuli wukan. O kera sababu ye mwa chaman ye famu yali soro puguli uka djien la tikeka. Anu uka seko ni lonko ni koroninko.
0: Sisan, amena wa hakilina udelame, awi ye uluminu fobi kukma be au bloke ne kwa, maimuna sanuko ye uludwa tomo ufle.
11: Ni amoko jamana sharia shumba be fali na ya soro jamana sharia shumba joli ma singa ka fali bo uyu kusobe me jamana sharia shumba fali ko katla ko ka fali ona iba faga sino be jorola ubu jofe fana ka joro sabu ni salaba nun kono jamana o jamana ye fanga d'afrique katla kana ka yir referendum ke ado gena keme keme sarara do ye si soro fo bi kono ton ko donc guinea bissau fana o kelene be na kein bo akra fanga d'afrique la o sagodi
12: Meme ni fanga sina o fe juro koloni akabse ki jo kolondala juro tibulo bara o bara ne bulo olu bini minke amanga kwa bara o bara nanana nitala ntala ibo de taw majaweka fika wita mino de kadie ibo sugande dron o menne edimina eni no fe mo dimina sa ko paske ko amaka hakelna nulu mata kalata misale ala oho munumbi sorasu fe nulu tara wi fote sorasu e sisa akere jonna
13: kakeni jamana dum wulili kana referendum wini nola ne kon bulu ni be jamana dum la nokoto di sabla ko bane ngorodu anya ye jamana o jamana la ukon bi furunto duni jamana dum dadi fanga da filaw jamana o jamana la o jamana nyemo be ise katani siranu no fe haklina fla a flo lu reba fo de ku ye assemblée chi ka gouvernement chi ko ka jamana sarasumba fana ko ko glo o jamana sarasumba wo min glo ubu kila ka bara ko glo ne nkoro kata mimbe be uka intérêt mo wati mina ubu ke al noti sarasumba kono abe foko sarasumba glo ne ndo wa minte be uka intérêt ma wal ma mimbe uka intérêt fena ma no be sarasumba kono ubu fena ke ka fo jamana do mo ko ye jamana sarai
14: amu to wani kuma le fo an dusu kasin lo ni ko model na foka ta fo atote bao amta ye farafina mazake bela jelen dala kande ko ale be fe kaka jamana bonora me mi omina to na funa kuran ko aba fo ko majebe jamana shera sundora ko fu bayele manike ke uronna ni bayele manike ra chugo chugo amasake kelente ne aye ko mi wula ka joni sugo sara kuluma yoroi abela jele ibita ye aye referendum la nyine na temena na kera dro ibita ye mota keka sugo kulolen de saraka bo
15: bintu sise
0: Nigeria tolantanko nyona boje kulu Federation Nigerian de Football NFF nyema Ibrahima Musa Ngusiye aka barabla lasike bi alamisado nyona ko sababu ke ko sika bakan yuruko yuruko kuma kola aninko uka tolantankulu mosomaniu ni chewma anani jabi nyuma fusiye uka nyokon kumbeuna ayini lasenike bi alamisado kuna funi kenedo senfe NFF ka dahala Abuja amekene nyukun chesisa ni lamini lameje mukanye oyetalike pine au korole un kololo de kan laminima baba watra kasanga tanje mukan korolendo ambesigi o mima acharongom de tege tumbenege jurula ni alama basike amenyon soro sini ni wati kelena auniche
15: aw bena jam gamin lame oye korole
16: baba watara
3: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanu bagaw awni yantuma aw danse awka jamukan kenekan anga bibabu bena boli makunye fendo de kan nga min kololo tante anga lamini ma oye muneye abe ye fam bela jelen fe maw chamanteta ako ba wanka boli fem yere josem bawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shide teta ni pinete nga farati ben bawni o pinenunu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anka lamini ni sigidama bi anyira yalla tige ka wala wala like awye o kololo de kan aleni fere jume ne beseka soro wasa ka chamambo akololo la wasa nga babuke ninka anye wule bla ma flama nga ma wule linfolo Ibrahima kuyateye ale lamini ndombaga ye kabola gine jamana kono ma wule linflana ale ye Haruna Jalo de ye chakeda new generation society nyemado ale yimiri ka fere de soro pine koro nununa wasa ka chamambo o kololo la lamini ma ale be pine koro nunu bayele ma ka ke tajide abena wala wala anye Akilina inana la tukodi, alena bebarake e tuko ya jumena, au ni nche wa au danse. Sisan anyanka mogo welelo mbela jolo nchoro mogo welele mfolo aleye Haruna Jalo ye kabo mali jamana la Haruna Jalo ini yantuma
17: mba
3: anye kuyate fana la soro kabo lagine jamana la ale lamini dombaga ya lebe na kuma anye kenekrani ya la nipine koro nunu kololo de kam anka lamini yerema Ibrahima kuyate ini yantuma
17: mba nse idansi
3: awyanka wele jabi ajaranye kusebe ama nga njini ngalu damine ni kuyate yerede ya la kuyate ama donka for bi mandin jamana ukono fanbe imana ta yoro yoro ibasoro pinekoro ubino maubata ka duka bulifauna demsen do yerebe kulenge kena ibasoro nyamon fana sanfe yale bese ka fanye pinekoro nunu yere u kololo egimuni krenkrene yala anka sigida nanga laminuma
17: bini kama fene pinekoro me yebola na mamili labi u mantro yere yere le lamini kan ay biwaki menobi ni kama fene pinekoro u lejina u sisi ilele la sanfe kanya folo makose u de u yana kusme na yafla koku dozon ube fereke ka u latinye nyame ma ni ya ufana mafene mfana ni ama fene pinokoro ibegin na yoro meno nesan na radron abe kurungurung ka jiko ilo kono abe ke fereli kaosoro ana feme yoko kono femul abe ke fereli katieli re re la se oyema nyana seneke dai fananta na itara kurungurung katana seneke yoro yoro abe sfereke seneke kanka randema mesoro tie kosoro seneka masoro pinokoro wi buruburu megin ne ori katalo efe pe na buruburu girate da buruburu ke ne kunguru siama fana mina na be ke kudi ka mantoro la se kololoma pinokoro ta fanfelara atseka banfola kwa ko pinokoro bi se ka toro ya melala minika sika banka fokwa e war me soro na pina koro ni ajini tono war suti se so amma toro me na sala war te ka soro an na ka so kayi balule yinara na yin nya gore yinala bi se ka degene chugo ya men na bi se kai kai muna vanta bar ole kan yin
3: ga Ibrahima kuyate yana nga sa jenni yoro erema ama ye ka fo abe polompolo na yara a gansan tenton a filile ka soro ma se jenni ma e kololo bo fana la walma kololo tola
17: kololo era fana mbula pege ni fem blatiata ala dente yoro kele o mantoro era ka sia ni ayi nya ma beta ji katabla carnivore ikono ni nyama na ji la carnivore ikono avec ferradi ka carnivore bloqué na tara ji ko ikono avec ka na tara do senegal yoro ila avec ka kefingedi ay tolo na avec ka accident provoqué pe dimse ni avec ka ta tolo ngala pina koro la avec ka ta slaga ka ta accident provoqué mo tala tara la mma o beba mantro do leni
3: ha Ibrahim kuyate ya mesin kan ni masan ya no chama kuma di Haruna Jalo ma ka bom malila ibura ka kololo fen fen fo 600 e Haruna Jalo oluye aklina do soro wasaka lamini yeah. La kisi ka bo ni kololo u bela jelema wasaka pinekoro nunu bayelema yala Haruna Jalo au ka ni aklina yere borami au ye jatimine jumeni ke ka foko pinekoro nunu ukololo ka bon lamini ma ka seka ni aklina in place nka au ya aklina soro tukudi
18: bamanku ya no ibe pine soro yorobe ibe fera yoro do nyefo mwoy ba foko pine ba kari oba yera ko pine be soro yorobe yo yegu be fera atina do fara kuyate fananka makanka pine nu nu tote ni tanji nana ni jido na pine nu wono abeke susu nunga shiroye ni ute fana kanibu nungono ni tanji nana abe inondasyon kri donde afo a pine de bama ko yano ne be bat la bouwa premier pont kerefe au premier pont ni 18h 19h ibe demten mouye ou be tasma do pine na ka ne mon ta ko o si si kololo be se ama donde ko a kom pine chama be bama ko yano mou me ka akle na ta do de yini ka pine nou ba elema to do la mi be na pa di malima ye pine nou ba elema ka ke e fasi o fuel mi be bo amba ta ka blanca generateur ko no kon ko courant ke be yano ka ete ka mali de me ka enfant na de me ka courant soro
3: Haruna Jalo an ko ni me se ka mun fo ikani akli na in kaino ko sebe ola Ibrahima kuyate iburaka Haruna Jalo kani aklina iname aleka aklina kera ka dobo pine koro nunu kolola lamini kan ka klaka yele ma yɛlɛma k'a kɛ mako ɲɛ fɛn wɛrɛw ye maw be se ka u makow ɲɛnabɔ ni mun ye yala ye bolo ni hakilina nunu ye fɛɛrɛw ye wasa ka dan sigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafina
17: wala ni ye n barimakɛ la solisɔnw mamɛ laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di n'a bena tɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lagiriwa a tama ale ka solisɔn mɛn kɛ tina o be se ka kɛ ko di mɛn be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ pɛke n'i y'a filɛ bi a be ka kuma mɛn fɔ farafina kɛra depotoware le di bi pinɛ ye susu a bɛɛ benala n fɛ yan nɔ le hakilila mɛn sɔrɔ tɛ ka bɛɛ o ta fanfɛla ma n'u siyaman siyaman siyara farafinaso ye kɔnɔ ala la ɲini kosɔn a be se ka dɔrɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na finkɛr k'a fili dala natire kɔnɔ ta a be ka siyaman b'o la kuwa pɔrke n'i y'a filɛ ale be ka miiriya ɲuman mɛn ta ten o ta ni fɛ yan n'i ye laɲinɛ ta o ta ni fɛ yan nɔ mɔgɔ i be pinɛkɔrɔ kɛra ɲama ye kone i taara pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ i b'a dilan ka kɛ samara ye di o bɛ dɔ i b'a dilan ka a nɛɛw ye kɛ sinko ni finkɛ ye di mɛ an nɛɛw be bɔla cogoya mɛn nɔ o bɛɛ be mantɔrɔ lase i lamini ma
3: nka ma dɔw be yen nɔ minnu m'a ta ka k'u mago ɲɛ fɛnw ye an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw be minnu m'u ka pinɛw bɛɛ lajɛlen bɔ pinɛkɔrɔ fɛrɛ yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na an be se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gwɛlɛya lase lamini ma wa tiɲɛ nɔ k'a fɔ a kɔlɔlɔ ben nga ka se ka a ko lakana togo dɔ la waasa maw be se k'u mago ɲɛ la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma o fɛɛrɛ dɔw be yen
17: n'i ye pinɛkura kelen pri filɛ a be mamiliki dɔ i bi a tɛ se ka saa sɔn i tɛ se k'o sɔngɔ sɔrɔ fɔ i t'a pinɛ dezɛm mɛ wole san pur ke a be se ka a yɛrɛ dɛgɛnɛw la cogoya min nɔ k'a sa i la ko i kɛla parske ne kura sɔngɔ t'i fɛ fu ye bɔ don minɛ n'i ka finkɛ kɛ mɛ n'i ye misaruna la misali ni finkɛ wo i ta n'an sera k'o dɔ kɛ an be se k'a utilize ko ɲuman a tɛ se ka mantɔrɔ lase mɔ foyi ma parske n'a tara i y'a sɔrɔ a be taa bila yɔrɔ dɔ i la pinɛ tiɲɛna n'i y'a bɔ mamili la ubɛn n'i y'a bɔ moto la i be se ka taa a be se ka taa stoke yɔrɔ kelen nɔ mako be se ka kɛ la ɲama ko misaruna a fɔ n'a sɔrɔ antreprise be i banu fɛ yan nɔ mɛn fana be misaruna ta fasɔn su kɛla a be se ka do bɔ pinɛ la mantɔrɔ la lamini kan sinɔ a diyara mɔyɛ a ma diya mɔyɛ pinɛ be ka mantɔrɔ lase lamini ma
3: sigato la sisan aruna jalo an ma dɔn k'a fɔ n'i ko i be nin baara ɲɔgɔnna kɛ ka gwɛlɛn kosɛbɛ n be fɛ k'i ɲininga de kabini e ye nin hakilina ɲi bila sen kan fɔ biw yala e ka hakilina ɲi sera ka caaman bɔ pinɛkɔrɔko la mali jamana kɔnɔ wa walima i ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ a baara la

0: Afsoma Obeka, RFI de la Men nege kanye segin de sira mandin.
1: Sarata Kamara.
0: Senegal kiti soba Cour Supreme kalete seka gyamana ngema wangibia ka sigida ngema kalata ukewati sugandi faso tohlaton nyo lank moho de tuntaro langini ke kiti soba infe sisa nyo lank ko ba u desera kiti soba nyokoro ku bena ko keleke politiki kenede kan ambena nye foli soron okwa ambena famu yali soron Burkina Faso karande mbak soron bakura uka immersion patriotika uka karo kelen faso nyumaya degeli faso densa nyumaya degeli min kunkera kunu Nepal ni shin danke kasara kene ila bana gimi woyora yin kadana tami arabalo ngate fola ula su waketa mera keme keme nani anini biworon blaka wa gi woyo worebe kadamine ya ye nwati nasa ula nila kisi wale ula lora folo maraba uka langine na au soma wa au donsi Senegal faso tohlaton nyolank mohaw de tuntaru makasi kitiso ba Cour Supreme nyekoro yasa kitiso inka gemana nyema wagibia kasi da nyema kalata uke o kalata minu kewati yere tunye janvier karo nataye gabi la kunu kitiso ba inko alete se ko wagibia libe gemana nyema kam ako kalata u labenini ubolo dali ye gemana kuntiki baradeye Musa Lukulibali.
2: Senegal sanfe kiriso bayi ban nyolank faso den togola tonka la nyini ma kada kun chama ne kan afolo ko marabako ma latike fosirita kalata nunu kunka mimba yira ko meri kalata nunu tenake awatila wa ko faso den togola ton kan la nyini ma nyesi kalata ko nyene bokulu sina ka dese ma kalata na taw labe kafara okan kiriso inko koroto ko fosirite ni wati mimbe seka olu blaka jamana kuntiki tega tono mi ka kalata nunu labe kasoro inafo Ousmane Sonko ka pastef politiki ton nyolank ma ufana tonyu sinsi senegal kalata sariaw de kan mimba foko sigida kalata taw don ka dogoda kleke meni biduru ka kon meru ka sarati baninye janvier ka lokle mugani sabanata o min tumbe ben utukalo en klem mugani duru don de ma nga sanfe kiriso ba Cour Supreme ko o kalata sariya kelon fana ba fo ko jamana kuntiki be se ka kalata laben wati be fokata se meru ka sarati san laba kunchelima okoro ka tena se ka wajibia ka don dawere fe ka kon onye kiriso en bi sinsi akan ko kalata la weleli kalata don dogodali ko be jamana kuntiki de ka barayi senegal fanga chama bo choko de bojo ayi ni latike dili ko sanfe kiriso ba fe kunu ki faso den tokola ton ku yame nga ku bena tanye ni kelenye politiki keneka wasaka magonsi ki jamana kuntiki basiru jomai fay dala faka kalata wati bunya
0: ambeto senegal jamana yin kono ku ministri lon la mangu ya wale ko muhammadu makhtar sise ka fola senegal jamana de mankan ku ban ka lon la bismillah u bara ni uye u ka saria u labato ama meme bay makaton saba fanan tun ya la ni senegal maraba o fe ku ka feretige ya saka dan sigi lon la mangu ya kam minu beka wuli jamana yinkono ni mwati la bauna Senegal jamana nyema Basiru Diomaye Faye yere ye CDAO alemi ye CDAO nyema isa aye General Biram Diop bisimila jamana nyema ya so la kunu General Biram Diop alele besonka CDAO konyene bo genkulu nyema ya ta septam karo telefolola kumanyo ya unyesina Senegal ka baraketa uma CDAO kuna lakana ko farafina telebe ya mfamara yinkono mara yinka waliko folinko eko ani mohoka taganika segiu
3: RFI jia kumakon
0: Burkina Faso jamana la nyina immersion patriotique kunkera kunu o immersion patriotique ye karo kile ndiago ya degeli de ye minkera karande mbak soromba kura wabi woroni lulukun yani ukata sanfe karanso ula degeli mbenye si faso kanunko udema surasia bara utachogo nyuma u chama mbeka ninko info koko nyuma do nga mwado ufana mbeka kukorofo lalaisha dukure
4: Immersion patriotique faso de nyumanya kalan wajibi yale wali masura sikalan aleta ko flana de ni eta nyina fere chama de tigalen kundo wala saka dansa ko wale u ani kalan ko foli do bali ka kanyani anga kuna funiya soro le unyi kamelen chama de ye u gase waira immersion patriotique inkula kele yere ye a 70 ya gundula ka fo kale ni son diara kosebe sabu ka e ko chama famu ani ka e tiri kuro chama fana soro oko aba 70 ya 600 kale kera jamana din kura de mimba ka josar yawu ani akunkambara u wa kaba don sisan akanga minke akajamana nyeta kama nga siria worela bugotikini do fanfe aleba ira kuni kala yinkunti wajibiye kale kunti se akeneka abada akafola kale tumbe kashi shuo shu wa kale korotole kundo kala yinkunka ban bugotikini fe na fafosi dete kala ina aba faraka ko kala fa do fana kunka farin ko jugun oko demasa ufana fe la te kelenye sorasi kala wajibiya linka uludo ku kabe se ka ke sababu ye ka se ka deunke

0: Baimakɛ tɔn min tɔgɔ ko sini sanuma o min fana bɛ nɛgɛ kɔrɔsigili kɛlɛ o wajibiyara k'a ka jayira fɛn pano d'affichage wuli ka bɔ a ka dagada la Bamako wa Jeune Afrique kunnafoni di sɛbɛn ka kunnafoniya sɔrɔlenw la Mali marabaw Mali baarada sa min bɛ nɛgɛ kɔrɔsigili kɛlɛ programme de lutte contre l'excision o y'a ka wuli ka jɔ bolodalen bɔ a ma fɔlɔ.
1: Sarata Jeune Afrique fan wɛrɛ fɛ marabaw ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni diinɛ mɔgɔw fana ye.
0: Kunnafoni disɛbɛn in ko Mali diinɛ kow minisiri so gɛrɛnna imam Kiamana ka laɲini u fɛ u kana kuma nɛgɛkɔrɔsigili kan u ka kutubaw ni u ka dawaw senfɛ o la ko sariya tɛna sugandi ka nɛgɛkɔrɔsigili bali Mali kɔnɔ nataw la. Mali sariya min bɛ kuma ɲangiliw kan code pénal n'a sugandira ni y'a san fila ɲɔgɔn ye o bɛ ɲangiliw fɔ ka ɲɛsin kɛ ni musoya benkaniw ma jamana in kɔnɔ nka nɛgɛ
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna sɔni aw ni Mayimuna Sanogo bena ɲɔgɔn lasɔrɔ musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sanfɛ kuma be aw bolo jɛmukan kɔnɔ bi babu ɲɛsilen do nɛgɛkɔrɔsigi de ma aw bena lasɔrɔ sɔni nɛgɛ ka ɲɛ 12 tɛmɛlen kɔ ni sangata ye. Belgique be fɛ ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ni Burkina Faso marabagaw ye min sinsinlen do bonya kan. Belgique minisiri ɲɛmɔgɔ dankan de ye ni kunnafoniya ye lase a ka Burkina Faso tagama sen fɛ kunu a kunbɛla kapitɛni Ibrahim Traore fɛ ka kɔn a ka ni tagama ɲɛ Burkina Faso ni Erɔpu tɔnba cɛ baaraɲɔgɔnyaw kun gɛlɛyalen do. RFI Moritani marabagaw ye sariya ɲɛbila dɔ ta kunu alamisa a ɲɛsilen do ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli kologɛlɛyali ma a ka baaraw fanga bena bonya n'a wotila wasadenw fɛ baw a bena ɲɛsi ɲɛnaminifɛnw gilanni a bayɛlɛmani a sɛnɛni a feereli ani a jɛkulu minw b'a baara kɛ olugu bɛɛ lajɛlen de bena kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Mamudu Jalo,
2: Moritani marabagaw ye sariya kura ɲɛbila nin ta ɲɛnaminifɛnw be ka fanga sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ waati min na. Sisan sariya nin tɛna ɲɛsi ɲana mini fɛn baaralaw dɔrɔn ma a bena ɲɛsin fana a dilannaw n'a feerelaw fana ma a kɛɲɛ ni Moritani marabagaw ye kunnafoniya minw di ni waati laban na ɲɛnaminifɛn sugu caaman de minɛra u ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ kanabis indien kokaine ani kushe jue karo daminɛ tɛmɛnin na Moritani marabagaw ka lakana tilamaw tun sera k'u tigɛ da jɛkulu ta ɲɔgɔnna de kan minw ka baara be tali kɛ ɲɛnaminifɛn dilanni a feereli n'a a ɲɔgɔnna o min hukumu kɔnɔ u sera k'u tigɛ da mɔgɔ wɔ bina ni ɲɔgɔnna kan ani ka drogo bɔ kilo 20 ɲɔgɔn mina ani ka a furakisɛ lama wa 10 minɛ ka kɛ ni Moritani marabagaw ye kunnafoniya minw cari ut kalo tile saba u ka jandarmu y'u tigɛ da mɔgɔ worofla kan tir zemur mara la jamana ni kɔgɔduyan fana o fana min hukumu kɔnɔ u y'u tigɛ da ɲɛnaminifɛn pierre noir kilo worofla ni tila kan kokaine kilo wa kelen ani kɛmɛ saba ani binaani ani kɔnɔda ani drog furakisɛ lama wa saba ani kɛmɛ fila ka kɛ ni kunnafoniyaw ye ni ɲɛnaminifɛn ko nin be ka dɔ fara lakanabaliya kan u ka jamana kɔnɔ nuakshot faba la o de kama Moritani marabagaw ye sariya kura nin ta ka laɲini ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛ.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na ji woyo ka sira su hakɛya sela mɔgɔ 552 Nepal marabaw ka fɔla ka sira in kɛla Tibetɔ dugu de la Chinɔ ni Nepal dancɛ la araba tɛmɛle mɔgɔ 1400 kibaruya tunnen do halisa. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Ligue Europa kulucilo kɛla bi jumadon ɲɔgɔn kunbɛ belebelew bolodalen do ni tako fɔlɔ in baaraw la Milan AC ni Benfica bena ɲɔgɔn lasɔrɔ. Aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma.
3: Kuma be aw bolo
4: Mayi Sanogo.
5: Aw ni tile teri i lamɛbagaw aw danse aw ka nin kalo ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kan. San o san ut kalo tile 20 ani fila ye don ye adamadenw akɛw lafasabaga be musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛ don min na Mali jamana kɔnɔ nka ɲinan ta kɛra ɲagaba ye wa a ye sangaba sɔrɔ wa a kɛra hakilifalenw ni ɲɔgɔn samasamaw ye bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ sanfɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛbagaw ani a kɔkɔrɔmadonbagaw cɛ. Ka kɛɲɛ n'o ye muso caaman de y'u kan bɔ farafina jamana caaman kɔnɔ ani a kɔ kan y'asa ka yira Mali nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛbagaw ra koo kelen tɛ. Benin, Senegal, Burkina Faso, Côte Côte d'Ivoire fo Francie mo chama yo kambo kanega korosiki kon wa ka kokoroma do mbo lagosi anika langini saria gbelenkata akama malila yasa ka nyangili kolo gbulia o kama ni kalo ina musoka kenekerekerele ya latike ka kuma di musoma munu ye talike utkalot lemwa ani flaka

0: kunafonia minu kari utkalo tle saba uka jandamu yutu yu tigeda mwuru mlaka etir zemur marala jamana ni kwa kono yamfana ufana mimi hukumu kono yu tigeda nyana minifem Pierre Noir kilu uru mvla nitlaka kukane kilu wakili ani keme saba ani bina ani kono ani drop fula kiselama wa saba ani keme fula kakendi kunafonia uye nyana minifem koni mbika beka dofara lakana bali yaka uka jamana kono nuakishoto fabala uudi kama murtani marabao yesari ya kura ni taka lanyini ka nyana minifem ukele
1: iniche ni nyafole nunu mbela jelena jiwoyo kasara su ake asila mgo kemeduru ani bidru ni flama nepalo maraba ukafola kasara inkela tibeto dugu de la chino ni nepalo danchela araba temeli mogo bakili ani kemenani kibaria tunendo alisa farkolo nyanaja kibaria ula league europa kuluchilo kela bi jumadu nyoko kumbe bilibilo bulu dalendo ni takufola imbara ula mila ase ni benfica bina nyoko lasoro auniche onlameli la nunu dekume ambuluka lase oma
2: Kuma be au bulu.
3: Mai sanugo.
4: Au ni itle, teri ila mebago. Au danse, au kwa ni kalo yi muso kakene, karen kare linka. Samusan ut kalo tle mwan anifla ye lonye. Adama don ake o lafasa baga be muso ka nere koro siki kele domina mali jamana kono. Nga nyina takera nyaga baye wa aye sanga basoro. Wa akera akilifale u ni nyogon sama sama uye. Bololok ma yoro sanfe nere koro siki kele baga u ani akokoro madun bago che. Kakenye noye muso chaman de yu kambo farafina jamana chaman kono ani akokan. Yasa kajira mali nere koro siki kele baga ura koke linte. Bene Senegal Burkina Faso. Côte d'Ivoire fo Franci mo chama yo kambo ka nega korosiki kon wa ka kokoro madu mo lagosi anika langini saria gbelenkata akama malila yasa ka nyangili kolo gbulia o kama ni kalo ina musoka kene kerenkereli ya latike ka kuma di musoma muno ye talike utkalot le muga ani flaka wuli kalora ani muso muno chesri le no musoka ake o lafasalira para fina jamana wero kono ina fo la Guinée ani Côte d'Ivoire ni kene nka amina kuma di laya arama ma kabo mali jamana na musoka ake o lafasa bagalo ini nyantuma
5: nse somo odu
4: kabo Franci umu kweita fana bambolo koro umu kweita iniche
5: eretle na onche
4: kabo la Guinée awa kamara fana ye musoka ake o lafasa bagaye abina anla soro jamuka inkene kan tagalinye amena taka Côte d'Ivoire fana ka madusu ture ben ale fana chesri leno musoka ake lafasa lila Côte d'Ivoire jamana na anla mebogo nyinantina ke uluko ni kalu ikama ane ababu kama anye ankanu ka kuma di choma munu bi ne ka korosiki kaleli kon amino la mefana ni kenenka au danse kokura laya kamara ni umukaita utkalot lemwa ani fla temele au tu diminelo kosobe ne ka korosiki kokoro madumba kokoro wa au ye wulika loke ka kon onye au ye dantigali chamanke bololo kuma yoroka muna laya arama mi folo ne
5: ne kon mesega fo ne duna kelei kono ne ka kelei yere keledi Yere kele de parce que ni survivanti ne va for survivant ni de korosi ko lo folo folo estayadi ni ma saladi iba ko loto ibika genetike kena ko loto ni do ni survivanti ne te yere kele de na mo fora na mo bulane a consequence ye do ne be kuma sharia kata akakele ni sharia fana tala sharia sereka tige sharia kala bato amun takera kaban okera kaboye jibone me dimsen wore kana takana ke afana ka sekansu ye anyane ba fo on ya ye chugumna doni kun nga kele yere kele
4: yere kele umu koita yalla kabo Franci ewe jakulu kono mi ye Franci ka wuli ka lo fana laben utkalot le mugo ani fla temele yalla e fana ta ye yere kele lewa
6: ni matita e meni kumana c'est que digi dai dene Moro moro be nin kele inke, a bebe folo ni yere kele di folo. A dimi mimbika, ibe femi ye dungo du. Muso o muso sigira nege koro. Fendo bika, ite fe ka ninfo, ite fe ninka don. Ne na sera yoro dola, ni ite fe ibe unka nyoron ye. Ite fe imode unka nyoron ye, ite fe isi nyoron de unka nyoron ye. Ibe wili ibe kuma sino kuma taontaye. Kuma ye ta brao be.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Bamako ni Nouakchott kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan jamina. Aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Lakana ko kuma dakuna lakana atila mgodo ka siriala ko mguflu ke la chado ni Sudan danche de krefe njamina ni Washington obika Sudan keleblo de jalaki uwaleula nga bintu sise Sudan ye o kuma kon bela jelen soso
2: oire donzie njamina ni Washington ye Sudan keleche u jalaki ku ye binkanike a chad de jamana kono nga dante gili sebendo kono o Sudan ko kanko ministri ya jira ko kabakodu ka ye ko mgodo ye nyim binkani jalaki bi olukan kasoro u sey uma segeselike chad kuna funi diso chama fana ye ni binkani turuda Sudan de kun chad la kanati gla mukodo ye aseria yere ko mugushulu kela Sudan sugudo de kono adikon marala ala misado Sudan bamba chikulu force de soutien rapide FSR be tajita o yoromina o binkani kela moko tanifla ka faha sababu ye anika wulun la fana jugi ni furuku furuku te kokura ye Sudan ni Chad Chezie do ko temene Chad kele blontun sikala Sudana a San Fedro Mugufili do kelila o kan Sudan fanabeka Chad ni Ethiopie jalaki ko lu debeka demendo FSR ma nga a jamana flan nu ye o kumakan nu nu be ngalontigia tenendo États-Unis tunye ala nini ko dinya tomba unika la tige ko buri Sudan ka marfau ni keleke mineu duni ni afereli la ko lu bali Sudan marabela wala sa kele kana wara kasi afan tola Sudan kele be sina kabini samba flani mugani saba kele bloni FSR che oyoro kele sam oyere kele sababu ye ka muho ba fla bone unina hada mande nya de memba ka ka jate ula Sudan ka million tan ani fla de fananye usigi yoro bila o koson unika jate ula
0: Iniche ni nyafali nono ubela jelena lakana kokuma al 600 amanyashin Sudan du Sud de man oyoromina moko binani konoton fala che marfatiki doka binkani do senfe minyashina mashara pakweka bagambara yoroma ani madengo juer buma dugu obe jamana ko rodu yafa na kle bien fanche binkani kela alam sadunde la bagan sonya akabun yoroko folena kafrakan jamana kontri Salva Kiir masunu ya moko ani fanga no beto ka kalinyona an wakati do RD Congo jamana kono ali na wakati tikitiki majira sikika fo ba baro bena dabo mara province mwani woro kono wati na taula jamana kontiki de ni kubara la sekuno fanga fanga sinon faso don to laton dinamgo olu bela jele mina talike abarola afola ko kulu munu bena taganye nuka ekele ferouye olu sentena do sikika fo ba en barola awasira kuna funi jume bibulu anye jamana kontiki ka dantike linka
3: Azie jamana kuntiki yere e kalo saba de di RDC jamana kono doma yasa kani kuma nyonya nunuke ga ama wati kerenkerene di adamne wati kan akafola jamana kono den bebe se katalike ni bara nununa foka ni mbo che marfatu ma abe klaka daka ko bara nyonya bena deme ni dina nyamoko ka deme nga abe la somnike ko barau la barali betena to uma inafo fangasina Martin Fayulu ni politiki ton souvent la RDC ya la nyini chukumina jamana nyama betanye ko sira dilen